0: Boy.
1: Abaana ne we batula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe ne we babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.

kufu kwa agadamu. Tuku yita ama chagali lukamu. Oturunga mii. Otujigirize. Otusomesi. Tuku maumu kamu kutandi kanawe. Tuba detu wa wama. Gatwe kulembira. Gatuko bila biafi. Tetugambu wako. Metu komeunga abana bumasu. Tumenyeka maso kusa. Tuko mauko bigere biyo. Tuko mauko maso kumuka. Turunga mitu yambi. Tuko etagasi mtetu sobora. Tetu sobora Yesu. Tetu sobora Yesu. Nga tumuliza sesyo neno imuse mikono jomubanga. Nga kabone na kokwe wayo. Nebigambo bino mugambi. Edi.